minim ni awofa mu na no pa na minim ni akoso wa brafo me de du baby na pita ene shefo na aposo babo sa so che boy wodi wonim die ni wonyansa ye biara ba wona ni pa wo so na ko konya ni Jesus aso chiri yedi se wonim ba wo so ne wo so bari me bi wo ho a.

0: Baba tun sa freno. Sa jisa ba kuma me. Baba kuma me.
1: Ye na sa tu min ko.
0: O kubie ni we ni.